Togo nam tsho, tirin ki siabze ka zibati, zhasi nimu zibati hin. Chabdiyo nanke ni sengri zong gyoze chobu rito. Siabdiyo chabjib ni basan ziri la ta, suyamu yangzom la rito. Sirki lungbe pula, sirki damu chashin, jala sikbe damu, yangla charwe damu sche, siabdiyo gochu yonbe ke. Jisung sikki, jeni cui tu, yengu ta, ti tsam su pui mi cui, dang yang rinmi tong ni, jegi ramgur chibu ma si. Rimki pomo xie gor ni su jikdi, gibi si pui tung gup, pui mi ki, chup su tu jin, nian zi dian bie nga, deng dup chibu ta. Yang pui mi ki, xie dong wei gup su, gibi lo xo chi wei kar ki ngim gu tong ni, da lian zi ti, xie si bu ke chu, bu tu tun yung du. 3대야 적불링겐에 저시 니무시베 샵조티 지센런나

0: ni phayin ne dege mihya ta tene mile kama chinzen ser ta ngi leka chon ra te ta sing dingar sin ra ngun ngar ji lo hi tin ra chi ta ngi leka cho se gre le ta tin ra chi re
1: ta chong min chen sa ta sa chan dege zo mi hyu ye la la cha ri na chun de yo la re de yo la cha de chu jin ji she bi ge ma na yo mon bo shi su shun de yo la re me na za zu ton xin so de ma che ba nga zu ton ta to mon che ji la cha ri na chu xi en de yo la re de na yin de de ri nga che ka ma chin zi la do nyom de nga zu la cha ge de la jin she ji ton de ma che ba khon ni jin ga zu la cha ge jin ji he bi ge je ren di tu che tam ji la jin she ji yin
0: tene da ngi ki la hi te yong dun ra ina se gar la ta she to ngi phagin de nga chu mi ge lum bi no ko ngar ji la hi jin zin ji ma na chu wo hi chha de er ngi ki phagin ge mi le cha hi do je ser tene nga phagin ji tru ne lo chu sun ko go chu ne tene nge wo ngar ji la hi de yong go chu zra nga chun ji ko ta lo chu sun ko ne go chu ne nge ngar ji la hi de yong zra
1: ji ye ga ma chin zi la ji lo mo chi de la de la ga zu la hi la yin de yin ni lo yu ye ba de ko ro lo ngo chi san go ni ga lo zu de yong ba de du ka de de de ne sen ga do de ma chi de hi ke mi chi de shi zo ni la sa de yong zhe de sen na
0: nga rong ge ndi la hin de yong gi bi mi zo wa na se re la ta mi zo wa na se na je do nga ro chun chun ko na nga pa gen tu ne ya cha long shen da chi zi ra de in de chun chun ko na nga ro ge pa gen ge ndra ne ndi ki le ka de le de du ngarugi chijin di lahin de le pachan ra chise gra chiji gamong ra chi tena nga phagin ge lo chuni che sa yame le keja ndre re ni ye shani sun ye ra tena nga tinu ne chuan ra ta ko re ti te in de phagin ge ngal keja che tre se de ta che ge ngar ji ngi se de sen ne phagin ge keja tre on de ting ar ta pachan ra se ge na chen phagin hi le kan de le de le ji te le chi ji gamong ra chi ye sa de ashe chi tong xin ngen gar zo ge sing ngen gar jong la yin se de ti phagin go nga le o lo chu san ne go chi ne ting gar in de mi chi zer go ta za ji khong go chu sa
1: ka de de lo ngo chi ni tong wa chi san yin bi ko rong la de ne mi tong de ba chi da yu zin nai ho ze ka mo yin ge re yin nai ho ko rong gi ka de de ni a pi lo sa la de ne ga hin to pa cha zo mo hi ge ong ki lang de la ki ba ren du ngo ma ren du le ka chi le na rong la ga hin de yu ti de yo li sam ba mo yin de hin ni le le re zen du a ka ma chen zi la yo ka nga mong bu the nai ho kong ki chen na hin ni ta ti pu ra yin zi ba xie xiong du nga zi men ta de yin ji ye
0: Tidu nga lo chuni chusun kongsi gara la taa song lo se na miyu jiji seju dan dihi la hiin de jishon shiki jika song lo tinda to chimbo chi yele marak de di phagin ki le kaan de le sa tuju nga ride de jiji tele pi pachon da se gara ganon da jishi yele dan dihi le kaan de le na ngaru chi tronon da kha di nga ti che to tombo ngaru kisun di je de dunga ande yungo tindashi tuzi langa trenda

Sengilinji, gondang achi zanjun chui lese nongde dani dege menshu yi ji kama chenzen ge nga su ge loza di jirim jina yin ba tong. Dege go ge tata ge loza tunji jina yu ba so go lang achi jina shi ba yin. Deyo nama linji na yin na, da ya ka ge gongsin de xin ni sasha mabu la yi kun duwa tong. Da rong su su ge pai jin zi jung la dani jung ji shi ba tong chak ji. Sani dege tenzi nda la nyamli shi ba tong jina shi na yung ha chong yabu yosa re samdu. Dili nang achi zanjun chui lese nongde nama chong. Kumala, zanju gun chua tong, gongsi gun chui kapsi, chomi chaji lensa jina shiubi gola jini shi cha sung. Zanku jimi leci nongde nga chi mentan ni, da ya ka ge gongsi ri. Sacha susu gun zijun nyamsi nyongwe ge chapji de, kedi tuinli tong la cha jina yubi su gola nga chi mentan ni, dani jini shi jitari shi ji yi. Da chuma zanju trubu yungwe, trashi mendi zi.

yene mo to chen na ma len je la zang gun di nang he mong so te ge san je cha shu de ji shu bu yin na ye na da wa je be ge che nga nyen ne so nan de pa si ge zo gong je ma de dong ji yin ba guo de ren du ni ge cha zai na ga mang a de xia xiao lang gan zu cha mei nyam tu ni ge te le cha ju xi ren ju xin yang san guo fe kan de xin ye kong mang bu ne ji le xiong a xin na da wa je be che nga nyen ne so 小宗学派家农业南着巴士业把农业生育成了拉用马的当用巴士业来这些季节家农卡农业把农生育成空业才是能现在节假营业卡农来没打没人把这些来把农生育成了过等着的这一把通现在节假门业卡农来没打没人把这些来把农生育成了过日子的这一把通 Lezhi ma xie kong tong de na kar su su yi na guo sen che tong guo jie jie mar dong yu ba shi. De na da lu ge da wa chu ba ne sung. Tin sen bar jia nu ge ka long ba ne jie sen yu chuen ge mar dong ni. Zhen ba xie xue jie ma ne nga we mar dong yu ba shi. Zhen na ma len jie cang de la le di ngan cui tie zhen hi. Jian zong yong ni ge nang diu qia cong tie. Zang ko gong ma la xiong hui, zang ji cha shu kao tong, cian za ge dong zong cha shu, li za ge dong zong cha shu, ri za ge zang ji cha shu, liang cha shu, xie kong te ge dong zong cha shu, jian xi cha shu, mang cui zang ji cha shu su, cha shu kao ge nang de cha cong shu cha song. Nang pa cui di da de ba sen ji nang wa, to ji qie shi wa dang qiao ji. Ka si len jie la mu tu nian kang pa yuan na, nian le hu nian gu di shu bai, len si jian ma ta lu sen ro shu. 江南么子江特，我来空气坚持实地，中国藏语广播堂，穷人年底藏世界了都可能热。这大一那第三期节目，俺做个两千，等你动从就接应。听节目个两千侬，俺做大用中用，草马田木修。

0: ender lafti ni lirig tarji tungwa ti chin lafti ni mangsem chig ta dolab ji che laglin shig lafti ti mjogbi jinatan che tonchi dang chui na ba dang sujin che tarji ka mangsul le chen nang nyamdi shi ni mangchog ji ma kartog che marna khzon je ru shi yu de
1: san khlan ji ti chu che ang gi thang di san jir gandi len san tong cham da nen jo len chan de ge zum jig ba na ren chin cho dang cheptan dor ji dang ren chin cho ni ji na ba chu nyen lam ta shi ne yin 其实你们特地让人称他们叫林灿，让德拉三百个不是些。

0: Yo, men ti gong ngao to. Ge di khpong lo mo khia do a pe ni yo pe. Kong ni ni ta wi ho.
1: Lo so.
2: Somebody
0: get to

0: Chitote do a jombi khari on la che wa no toni gopi shotan la tla ma do zan che yan cho lo yan cho no ni nya mi shotan la ka la toni so cho ma shon zan tong o yong a me te gan ne yong to ne do pa yan cho ran te do ka la si tong li la kin na me la na cha ji xia wa chi jing me ni zu cho ji nga la zu ji hu
1: Ngiyu pema chenpa na la tuji chenpu la mi hanyangu yuki tuma nende tito ji ko atang ni ji zi zungni me.
0: Ngiyu pema chenpa ya o se tam.
1: Tabla ngi shala shun chiga.
0: Loso.

0: ma nga de yo de la sikun shi no ro zhang mo li nge je la sikun shi no ro
1: lo bo da zong o
2: yo zong
1: cho song la po zhong go zhong ge zhang mo de ye shou gen ne yin ba dang ta ma ben da so xian da yin che ti ne ho
2: lo so

0: kyebyo yang tezan chimbo yo maashi. Aya yi bari yinji tan geta chimbyo biyib lakze kongpe chimbo ti lakshor tu balen tan che tu zi yakwa rangsui keshi tenpe chogo tenpa so mungyur tu maashi. Maashi kongze ki chinu tenzu chile suri zubdun ki cip chi tugo maashi. Inele yundan ki ditan todam tiyali na nudan ki ramdi chi shogo maashi. Lo, singa nam so da tirin ki zhongyang longchen nian zhi ji kib li gong, pyo ge longchen ki tirin ki ling xie li zhen shu zham ta ka xiao yin, ling ge shu ten cha gong.
1: Nian bu yun ting nang yun. Zha du APP yun ting nang ne zhongyang longchen nian zhi ji kib li gong ki, nian zhin tang longchen li zhen li zhe ka li, kirang ki kang sen du bati, yu tu kong zhong la sen chong tang. Tato ye yung yi lung ching chilam ka ki sun yul tang jie ling rin ne, rui yang, rui zi so ji li zhen zi zhe mang gu ki rang ne ji du da sen chong. A jang jang, APP ti nang ngan zu zhong yang lung ching yin ching ji kyob li hong ki pyo ge li zhen ya sen chong. Ke si yun ting yun ne ngan zu pyo ge li zhen sen du na, ngui le ya ki rang ki lak to ka ba ram, lang kor, long le, rin nu dok che so, keng rung to yun ting APP pyo li nang gui ba tang. Yun ting xie be ye yi ki ta zi ni, yun ni jin ba yi yun ti tang, ting ni nian be ting di yin.云听 APP 破铃铛出击，贴新闻铃也一托呢，藏语广播系成立崔西南的这。年不云听铃语，按住云听铃借用。

tubuji samchu. Sim sambe na parnaliya dakyudyuya. Tiongwa mar bertiliya sotamu tubudar. Nitidar samliya haja jugao shishi. Wengya puksam yubiyin nipar tu biozun chaogu. Tada ngara lo sumju lakzamle libyo mashi. Mizu shibur nyamu kankyo cheche debiyin kandre chigshi. Rengi ki biozun chitubiyin jibu kandre ziyi nele top zigshi. Gepyutu nga longwa sigi chiriya chogu mela. Tana kapar ta longdeya biozun dangkabushi. Losaliya sini kapar naliya changwe longdun ki nyiche zi jizur chebiyi. Kapar ta longde piju dangwe chi. Nye sanbar ta zi chagi pigye chimbu chungza chongwe tole ya xo le zi zebi yin jiga ayu samchu. Tiongwe nye samchu li ya longwe chi tubani longwe purni ki lega zi sambu yu. Wengya longwe purni ki lega ti ni chicho li ya gyo gwe bata. Ngan zi diw kwe chung chung di ya lega ti zi yo ma shi. Che za nye mongwe ma shi Kimliya dene jubchobe legasi zego samchu. Sumyulia debasiliya gubtir kabarki chalongweliya nedu sungyuliki legasi tongchu. Legatini ngatopuro hajang chambata manguya mangbukwa mashi. Tina nye pukenbar kabarna ngaranki angda togo jidu chungne yugrugya laki nedu sungyulisi jugu zambiyi. Tida Tuyun chungse jene chene ya, nindar kibzaan gamka jere yo maashi. Tini jingne chengji zembushi mebata, nini nangtoyla ya dake meza. Nye sambar pechir zumyi ki buse ki midangwari samje, logo chimbu chato ne gegen shikze ne, zubjwe na ro shubihi. Tidar, gena ki zubdo na uwe zumyi kaxe, nye chato la ya biwata, tini zumyu kurumu chukju rachu. Zumyi gen kuruwe nga ra longwa si yinba kimbechi mutu zumyi tanglin chogyu kelang bata. Tu zui liya tsega me bata totu zumyi ki parju rimu ya kong zheng nye ne wajur chogyu masi. Chi su mutu zubji nanggyu kelin ya nachu. Zumyi gen kuruwa kong nga ngoy na juna xintu gajin chibu yin. Kongki nga liya mutu nidion sengyuru ki zumye jiwe guishu na chung. Jizu kongki toto nye lukyu jirri chebe zumye ji nidion sengyuru to liya guwa ta. Jirri zumye ti xine nga ta gen su yu la jirri tupshi. Kongtong mar ngor si tu penzu lingwe mangu si chung me liya. Nga ra kongki giri ki zinchar dugu mutu na yu la. Jiri jikde ki suche chagyu kukabya na chu. Kongki zubche ta rojang.

0: Sangalenge, tingdi lisen shuzam taga shuwi, lisen chime na mutu che nang du meja di sero na.
1: Jiktun chokbe du shi tenpor zu.
2: Gyang gyun lengpu sabaran bebe gyun. Sangalenge gungamsa. Shamla jitun chokbin du shi denpo ron zu, gyang gyu lumbu sabaran bebe gyu jibi chidi li zin shugu yin. Ngoy li yalhin gela, sarji yu guru chuji tu, sadu yu long dana du jiba ti shugu yin. Tia si zhun xin jin, ngawa puri chengri rang yung ku, zan la zon, da wei marma nyam zom sambi dun tu. Che jiba shi gi, sim ju loma choro, jilu jitun gubi sum ju suang lu dawa chubara. Zhuyan marmangi, jajin rivu gini, marma pundi shibata, gege nga nyamzom che yuzi zhu yu. Jajin rivu marma lopchungi loma zhangyu yangi demgyu le nyinbi ji, rengu nga che jibu chunchung shi che yun mingdu gui yu. Nga wa ni sarji necho ji shi. Jilu chitong gubye sumchu suwa nga lue dawa shibani, jilu chitong gubye sumchu sozhu lue dawa geba para. Zhonggu suxin marma pundi tangbo ta niba, shibu jie zu shu mok pung sum, nga war yu di dao ju zhu rin tegara jadu qi yu. Jajin ri wu su, lo kwa moro kawai yong su lupxin, to xin chang ar qi wi keng ri ju cha ka xie ta, zadan sum gie ni xia bi, mu si gang dun ta, jie yu sebu su sar ji dem gyu li, gom di jir tan min bi lon da min sim su do le rimu gui bu xin sebu ru kui yu. Jigib shuji Xi Jinping ki, gyang kyu lengpuro mutu me, yung kung tan de song ke lu kyu mi shi bi miri ni dun lam me bi miri shi shi. Ngan zu cha xia la pie ge qi zam chung wa ta, ngan zu ru chum zhe qi zam top ya. Ngan zu ngar xin gyang kyu ki nying top lop chi tar bi shuk jin tan ni, gyang lam sabara bang ar chin bu dun kyu chi gu shi ne xin na yu. Gyanglam sabara yabu yonchi, ngao kuyi sarji tungu ngok dun ta, sarji demgyu yabu ju yubo di. Kuyi yonzu, sarji jodun zowe denze kan ka nga ta, gyanggyu gi chansu dikjin jimku dunju tunge junba ta. Marma ngao wara gyanggyu che shiba so, dangi lukyu gi lopsi ka ngopsula zam zumji che ne. Kangchung ge langzu ta, chengri riu kangsar cha shiba so, ngakto gi lukyu ngoy chung ge lonye, gyad chukzula zam duyne, sarji rinne kyabhi chi shu gyun tu chirudan yubashi. Marma gyu nyu weja jin ri uro gangta mar gyu bata. Liang he kou cungtu co yu tu, tingi cungtu co da dara cungtu co ba so, tabian lo xie xin, ngao kyu gi sarji gaba rinbin zin chung kyu jurgu junne, kheng ri ta zada gyang gyu gi lam tse durin so, sarji yu gur gi lam di zata ka nga du yubashi. Nidong nga loro, Kuyo te yon ki sarji yugur kuyo ki yugur wa mitin chi ngabdi gyechiru nilin shu yu. Ngao kuyo gin gunzin shun ba zhuban wen ki. Gisin shukjin chebi sarji yugur di ni ngao we yugur tunle pege gin guishu sabaran yur shin yu ji xin du. Taja, yang xin gyachi wen zu gin damra da yu du kangsara ngon jan zadan zi xin gi gen ba ta ci wu tan damra kangsara kyeb chin. Nguyen che marmangi gaji qinpyu gewe mutmebi zatang ti taja sokcha mangbu zidun denbi kimshi su kyurkyu. Mechu duyu gi chuzi sugu zou yinbin zoge damra gopsi zin, zara qi gyur ta xin gyur gi nyingi nesu kyaryu. Lo ji le lungo qi jia ta, lo ni le ngokib larso, lo sum le dong chu sunba, lo xi du mara todam sung yung, lo nge ri chungji ta. Zasu songzhi jie gi mikse dengi qie di, ngao kyu gi zhungkam lar su sisi nga dong la zam gu zhi qie ni, ma la ju zhi qian gu cu yu. Sadurun damzhi lar su qie yu ni, le la wei le ge xie ka la yin. Mirab cami, ren yi gi gyang kyu lengbu ru yabu gyu gu. Gang e ta nge dup zhungkab, ngan zu tinga mar ma cu, gang e le mi zha ba ra, keng ri qi daran zi ba ta, za ta qi daran zhe wa yi le chengab, ngar shu piao qi gu. Zwe ge zong, nang le ta za dan ju gi, nang le lak zi qi mu wa, tu sheng gi. Ta jia qi lung jia ni, zwe ge zong gi, nye dong ni zi ji lo cun tu, qi gyu ru, sa jia kyun mu qi ni ju zang ta, cheng zhung du ni kurim din bing a ju ji qi bi. Za dan la chok du ngok kip gi kip zi, gya ji gya ju kyang a yin sin yu. Dam ri lar zu tu ba ma si, chung zhung gi na gi chang bo ri a som dom zang mang du qin yu ji xin tu.

nangdun ka niba nani geyo su rimzi che na loma miti tungjur ji ta chewa chu zam la rongyu zhen du sargo bara lobsu bu sengyur yongja chongdu ne shi do chung wa ni do yin sen lo ro geyo su rimzi che na loma miti tungjur ji ta chewa chu zam la rongyu zhe ba ti ni do ni se ji lo le gya jing ngal ha zam par yu ba shi ti na kim zang gi ben jiro gang yu bi wen ge lobsu tun zam gi Loma chewa chi dan sai ge dan dun bum dun zhi le, cuo wei ke zu rong yu zhe ba ta. Loma chewa ni dan sai dun ta, nge bum ge zhi le, cuo ju le dong ge che xi long su xu ge chung yu. Zhi rim le ri lop su loma chi ni le, ge gup ge jang zhe le tun ge si su to ba ta. Loma chewa chi dan sai ni ta, dun bum gu zhi le lop yun za cha dan hua. Loma sai ya xi ta, dun zhi le ge gup ge lop su rong yu zha yu. Tungzhi yu mi lopsu tun tsam ki loma saya si tan chubum nga tira ki kub ki lopsu rong yu rab ta loma saya chi tan gubum gu tira lop yu zek zi za cha tan yu. Turim lopsu tun tsam ki loma nyimbum chi tira ki kub ki jang zhe lik tun ki sik su ta loma saya chi tan nyibum ni tira ki kub ki jang zhe lik tun ki gu cha sik su. Loma saya ni tan chubum si tira sim ju loma jang zhe lik tun ki sik su. Loma chewa chi dan saa nyi ta dun bum chi zhi ta gi gup gi lop shu rong yu ji ra yu la. Loma saa ge dan nga bum nyi chi zhi gi gup gi lop yur ngui bun ra yu. Te dan chep chi, ro gyur gui meng yu tenpo par xin. Nye do nyi sen nga lo ro, ge yong su loma ra rong yu gwa ra tong ju ro som tong gup gil ha zam dang wa ti lo koma li gya zi jup shi zam par yu. Te na nur si ne meng yu gwa ra tong ju ro nye do nyi shib ki zam dang wa ti ro gyur ngui bur gi ju ji chuk sung wa ta. Tini rogyur mengyu ki yungkung zoshi. Lopsubu nordun si si cha liu yu guan ki. Tandi tun zam su rangye ki lomara rongyu zhubi ti si xiong ki rongyu zhuyu zo chiba ta. Lopsa ta ji cu ne rongyu zhuyu peba chiba. Chetab ti rimi rongyu zhuyu zo or chiba ta. Rinyu rongyu zhuyu peba chiba. Rongyu zhuyu ti gangye yu bara rongyu zhuyu zo chiba ta. Pujun le chaga zhuyu peba chiba. Nama si ju sung tu jiwa chi ki zhungu kye ju ki lomi rongyu ma la chubdi. Kim zang ki bian ju le gangen chi bi gin ki, loma lop cham chi bi ni zu mi tun bi chi, lam lu nin ge lin chi yu chi jun tu. Gi gup ki lop gyur ngui bu ni turim lop su loma ra ro gyur chi bi chubji kye jin si si. Nye cha ra, tu lop ki lop du le dun ca zi uru nga bi xin yu bi, gi gup ki lop gyur ngui bu jik du dak ju chi bi tun zam su lip yu. Geyon lomi rongyu todam dine ki zhu rin chen shu me yi. Gigab ki lopgyur ngui bun si ju lagdara che chun, nidong yi zeng lu lun ju para, rimzi che ne, gwar tong jiro, chok dong gubgi ngab ju ngab gye dang wara, loma chi som dong zam la penpa top yu ji juen duwa.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tibwe lekbe kone gongguibwe langchi tunyue. Mingar, dekhan zechwe ki tonggu di kangba nyuwa ta, kangba lawa ne, kangba nyamso ta, kangba da gyun chibwe choksu kya gyedangwa ta. Dekhan zesu ta gyurgui sa gyuru nyamso da gyun so te ki kwego cheshir par yuwe. Suyu nang tenbib chibwe songyu lenpa ta, pechwe chibwe kepkun nye barto kya gyedonggu. Talu nesung sanye kaki, dekhan ki jiso mongyu di dele dungu dweba ta, kangba gyurgui sa gyuru loge nyunchu chibwa so, dekhan zechwe ki tonggu cuishib kangkyo chibwe. Tumzi raksam cheba tana, chongki chukchul haki, dekhan ki jiso mongyu si ju likdi ta likyur che simba ta, ngui pyun ki changpor ta, tongmar dwebe ngui ki dursi, songyu lembe kepkun, tsokji kepsi, shepcho sartu so ki te, dekhan zechu ki mingui be topshu, ngarwe dunbi ta, mangsu diki gensun chi shingyu.
1: Digi leku nebi we ne su, gekeb che dun jikeb chu ki, kepta chepe, che dun chengsi sa shu le ngun par, lo di xar sun, rangye ki su gyun tun le zi gyur chi ce gyok su chinba ta, sa dar tun le pe ka cheru jin te, sa du kongbe ki sun shu ngarwe pe yu ba shi. Lo du tu, ge yung ki su gyun tun le zi gyur rinpor ki kumdob gyok su chinba ta, se li su dun ta, kyun gu, shok bu so we le li je ki che zung yung bo, lo kong me tu zung ta dun, ka so sur, gya zi chuk zi ta, cheng zung chu ta, gya zi gu ta, cheng zung ni, gya zi ge ta, cheng zung gu zi par di, la zi gyur gu ki, su gyun tun le le sun shu sa ba ge su chuk yu. Tu zung su, sa dar tun le ki, pi cho le gu gyun gyung tu ba ta, rin nyu lang kor ki dik che ta, mi mi nam zhu, chu mi je le li ki che zung yung bo ka, so sur tu zung le, gya zi shib ju shi sum ta, gya zi sum ju so zhu ta, cheng zung ni, gya zi ni shu zab dun ta, cheng zung sum je par yu ba shi.
0: Dik le gu ne pe pe ne zu, zung gu sok zhen ta, nyu zhub nyam zhi len so ki, che xin nin, chi zha bin ne. Dao dun bar, zung gu sok zhen le gu tar ge dun zhan ti, gya zi ngub chu ca xi sin ne. Ji yong ne mu tu ti gya chi ru zhuwa gyun kyung tu bu ba ta, tun le sok zhen ngar we lek cho su xin yu. Ka gu dun zhan tong ne de zi, dao dun bar, ngak tu sa be dun zhan ti gya zi ngub chu ca nga sin ne, de zung dan tu na gya zi ne le gu ru ca ni par yu. Lo di xir zun dao nga dun mar par we nam pa gyun kyung tu bu. Di chu, xiang lam gen zhen li zhi ta, xiong lam gen zhen li zhi, nam pa ma we nyam zhi gen zhen kyeb kong jie ki ngak tu sa be dun zhan ti de zung dan tu na ka su su ru, gya zhen ne le gu ru ca jik ta, le gu ru ca ni, le gu ru ca xi jie par yu ba shi. San ne ka ki, gyun tu ngang, nam pa ma we gen zhen chu xi sa ba dun bi, xiang lam ta cu to nyam zhi gen zhen ta, tu jik lam lu, cheng xi nyam zhi so ki ti, nga le lak be gu ne, ga do ru chung yu ji ju yu. Xieb shu kyeb kong na di na, tuan le sok zhen ngar wei lek shu su zhu xin yu ba ta, jim zhu gen zhen zhik xie ta, de chin luk du, luk lan chui xie, di xin yi rik den kim chu luk xie so, tuan le sok zhen le gu den pyu chui pa nui chung ne. Jia lam ki zhen tang to bei ta tur ngui so ta, xiong lam ki lang kur shi pyu le gu pa nui yung wa la, gui zhi to pyu. Xian yang yar xin rin, san le ka ki yu gu lup chung ta, pa ma ta pu chu nyam kyu ki yu gu chi khen, kim san yu gu chi khen. Tsokpe yugur cheken soki zechu sokpar mikdi. Tsongchui ta rinne rizhi nyamgui ki, yingzui nambi nyamli nambi zechu junglam dupi. Sakungli zhubi zhugyun ta tsongchui sokchen che chimangdo zhubar gui zhi topyu. Zhunggu sokchen ta nyurub nyamdi lhenzo ki tsoksu xunpa ta chongchi jikcho mengsi rungki. Nidu, zechu ki dada gyuntui dangne, chawa chu ki chargui la gundi dindi donwa ta, sokchim chawa zogyun la gundi kangkyo dangne, xianche sabar shu gyabwa ta, nyamzhi xiazhu nirim toru tong gui ba jieke langzhi dungyu. Chargui zechu dungyu ta, laklin darwa tan dungne, sokchim chumla di lekcho su chukyu ru gundi nidin dong topyu rizhi zongyu.
1: Diga leku nebi we ne cu. Nidu, che tu mimang sepchu kan ki, genyong sepchu le kong ne, nang si ngen chum ki che tuan tabzu dingsa bi yu gui zhe che xin, nang cho tan ngen cho ki nye so la dong di chane dong bian na ba yun yun cha gui ba tan. Zu ne to, dong di dong yu ka se so wa tan, ne ga kyu xir ga dur che pa, kong zu cha sa dingsa me ba ra so hua, si ki nun shu che ru dong hua, chim yung sam lu den ne kyu xir ta ju che pa. Nāk sō tā ngiān sō yī nā jī gyāng mā lū bā rā mē bā sō wā tā. Nāk sō tā ngiān sō mī nā tī nā rāng kā rā mī chūk bā tūng yū jian tiān. Kyo tūng kā kī tīm lū tā lū yū mī māng jē kī

Kongliya lhenge tsui nyelam tobyu we songche ti ni xiem zhexi lham la ne da na hui, zi be ki chong si be songche ti shi. Tine mu tui ti na bu tsui nyelam tobyu we ki songche ti ni nga rang chomu chi ro si be songche ti hi. Songche ti ci liu yi lan tang, lu ji feng ki zambu tang, zhao xiao ju yi dang zambu. Lu xie dang nang kin xie bu chile gansu la zhi tu.

chabu chenju cho, kongsi ki chirung tiye na, hamsi tang duen nga jingi jingda tere tezi o tenru ki rang ki jingzhong luri la tiye ne.

kwenye kante lo ma sungam. Masi jirung di nyen ba ju, ngaran soro rang ki kibin kona samne tuyungang la takje ma jie para gukba uzu jie ba yina gyungguin chenpo rang yinbe nilu tenyo shi. Oya chobu chenju so, ting di jirung shesam daga chugun yin, le zan chimen na mutu ne jengzhung tenbe yobu shibe liu ni ba ki shingam yoba shiba di shi ju yinbe jirang cui jido to nyen ju zhao yu. Ta tu a.

dar jada zugi ba hiba shi. Chodang chache deri wa jwa gi di song go ye ye bi ga lu ga chwa gang gi zawi riba tong jin chung yin le. Chodang ji ba le ji zu hi long ban je ti chwa zui ga pen zhe lian ba yin la. Dien ni yong xia di chwa si ju ni king ba zui ba yin. Ma ji sa na ga tu di bo jin si ge go ye ye bi ga ji qi na ma ka ba yin ba tong. Nga chui di song go ye ye ba na an tong fu li an la su ba yin. Chue ge hi chwa gang na tong bo da ge zhang bo ta chwa jin yin le. Se ri ka ga lan ju si ga chwa rung me da. Xia la su bi ga se ri nya chwa hi na du lu la. Di jian yi di ne chi qie jian yi chwa gang sa bi hin hin hiong. Di ne du ra nian xe bi dun go le he ba le. Mi le, wan le si ke li se bi. A ri ga zo ge ba hi gi zhong qian niu yo gi. Ye bu lu ke lin gi ba kong hi la. Zhuan niang chi qie hi jun gi hi ba di. Zhe qie man ba dun ju ta ba ma si. Zhe qie le qian zi yong hi ta ba shi. Di ji ge ku yu chen qie di chong kong qie mo du lu nian du ga kong so so ni tong ta le shi. Kai li chi qie la meng nang gi la la de ji gi hi hi. Pa qie zang ni chu qie dong bi ge ga si. Bu la ba chong yi ge qin hi chua gang ga ri hiong mi. Wan zhong sa di di ri le e zha qie hi hi ke su la. Dian dang de dian neng hian qie yi da yi zhang bu gi hi gu jie gu de. Lung ge chen guo guo xie yi, guo tuo ji ji yu xie ba ku nan zang yin le. Xie ge zuo da le dian na, dian ne cai da ge tian zhe xie lü yin sheng. Ji zong ge jia nian he zha sheng luo le, si wei dian ge zuo ge ba, pu la ding tu, men de si nan ni ge, zang ling ding ge, lu ge chua gang ang dong bu zuo zheng xie xin. Dian ne lung ge chen qie yi guo ni, chua dang lu qie kuo de ju yi ba yin. Zhong ya ning ge ji si le, a ri xin ni kong xie yi di ge luo zha qie pian. Zong yu xie di, lu ge chua gang bu qie tian xie xin gu zang ba shi. Dian yong lu ge chua gang dong bu bu ba ni, da da, ye xiu geng de, mei du ye ba da bi ge jie ren qie le. Lu ge chua gang rong ni ge ding de yong, sa ji qian bu xiong an ne, de da di. Dian an mi ge ga yi, lu ge chua gang ge nong le, lung ge ge chua dang chi tu. Sai rin ju si ge gang ne, ka ha le yua ye jin, xi si dian ning ga ye ji jian den jie yi. Yan da rong lu ge chua gang nong le, dong tu guo ye xie bi ge, chua do xie ke ne, du di nyu zi yin ba, bie na, an dong me zi xie yin na, xie si ren ba yin de, zhong zi dian jua yin bi ge, fu lin an de, jie wa shi. Dui da da le chen li ba chi ge, chua gang le jin qie me ba, lua za sa ju xie ni, qie di wi ge, chua gang chung chung tian xie xie xin, xie mi si qin yi. Yan yong fu lin an, long kang qian bi ge, bong ren de te na, zhe nian yong rin di, jie nyong de dong yin jian yi. Zha la yi chua ba su wa su yi, lua za sa ba sa bi xie di, nu kong zhen chung xie. Ming yi cong ra la, cong yi xin de zhen bi ge, de tong ki chua gang yi mi cai ji ne, xie li men ning wa xie ta ba di yin. Waya nan chung zhu bu cu, dini di ling ki bong ji mi du yi nong dian cong ma di dong ca li yin. Dini zang ku ji ma ge di sen di tu, yong a ji mo ge qi cu gun du ling go, dini qi cu zang ju zhu bu yong a xiu. 从马催人落脚

Hello, ni thong na pe maru cha khan ro lo na cha ta thon ni thong shang li cha ru cha khan ro lo shang ka ta to shang ni

0: ma nga de yo de la sikun shi no ro zhang mo li nge je la sikun shi no ro
1: lo bo da zong o
2: yo zong
1: cho song la po zhong go zhong ge zhang mo de ye shou gen ne yin ba dang ta ma ben da so xian da yin che ti ne ho
2: lo so

ngara nanjing gyuje loblin la jo gyuchung ngala gobe chawani chepsi rokdön bi yin lene de che charbu yö de nge kunzu ngara ge yi chi chi khang tu jo chu ri sam yö mü kunzu gu ji che bani chepsi rokdön bi chaw yi lobtar ma jing kong gi nin xi ngara polo zhe xin yö ba ma pyo zhong bu xi lim ni nge polo zhe ri zam ni pa chu jo xin da war chi nge polo zhe cha wa na Kutsur yongxin nge chosu ki yibdi, kiran tongchunggui yi namsir, nge yin chebar. Kobe, kiran jangsu ki mi yi nam. Lobdar chinji chiri jangsu la logi yi namsir. Nge ngachir logi yi, bijin la duchar me jeli. Tine midi lochi. Chisu ngara nanjing gyuze loblin ki midun ju la mingdo goydo rotu, kibashi ki ge yangyar tuchung. Tine nintir bolu zirar yongwe midi ridu. Kongki, ngarangki sushi de tang, bolu zitu ngung zui chungbu yinba, geji shu kebu xik dobi, chepsi rogdunbar camsa reji xie song. Ngi nanjin yuze lobli ni chepsi rogdunba chebe lo tangbur, chikton kubye geju kebu xilu lo ma sirshu nam zu. Tietu ngi lobjin gabi lobjo genba xik yu. Nga lo te zamgi rin lobjar chi ni, lo ma sarpa sudu ngi lobjo genba lipa tang. Kolobjian lorim tangbui loma hi. Ngani chungdui ne zhi qi xi, koran rimu zhiwar gabu yu le. Lobjian ne tuanji, logar, zi zi zomji wa qi ji, nanjing gyu zi loblin le yik zi che tu lima shi. Ngi chepsi rogdun pa qi tu, nam yun genji te zam zhugui min du sim. Chui na xi le lobjo cha zang rang li qi wa yu jing, gui su gyu zi loblin tang, cang mei xi xe dar, Yuzi lublin ki yikce hajan gawwe, mangcho ngane lo nga chu zamchi. Kunzu ngala gen tongla sirxin gemu xo watang, ngayang kunzu tang nyamdu midu rengdu yinbe, tapxie chi. Ngi dakbar kunzu ro ngui zhuyabtang, kunzu zangzhe dajor chebi. Ngara cui simbu yuxi, kunzu mi lamtu genla qibaxi ri chengi yuxam. Nanjing yuzi lublin ni chao zhubi lo tie nang, tuzi mang xu su, mei kan tu rengi ki zemchung chene tepi. Gewe lobli ne tunje ki lo sum nang, ngara lamzhu ye ne yu mo sung. Lobzhi ne tunje ngay nyongar sawe na xion gor si ngo xie xi. Kongzu tang zhok zhi kang zam chung ji, ngay zam chue la yang yar ye jung zam chung. Yine yang yar ye tang du ne gak zi yang nyam tu la. Ngara la tang le mebe zom le ngar we mang wu chung. Ngara gewe lobzhi ki lobzhu ji yun tu, ngara tanglin ma che par xie gi me ti ngani tanglin che mi wei ba yin sim gi yu gup ti ngi zum ga dun sim ba yin chi ngi zum gu tian ji zum ji ba la ngi zam che kang tang kang tu de chi gi me dun tian ka gi mo dun ba yin chi se xie xiu gi yu la ti ni kun zu ngara la neng chu mi chi ji bi da yin yang da da ti du kun zu qu le neng chu chi ti wei lo ti da nan zu er ka do che wa tang Ti du nge tiep yang kang zam la yue le. Zhu lin qi zi chogu yang mang du song. Mi ge yang qi ru ji. Zheng ni ngar wei lek bu ru qiu ru yu nyam tu. Ti par ji ni ba ti chung wa shi. Ti ri nge lop zhu xi ki sum ri ji chi nam yue ba tong chung. Zam ju ti nge sar sum yi lu yu shi bu ngu ni ke qing bu xi yin ti. Nge ti ni rang ki nge yi de ka lo mi. Jiong an le gongbe zhong tong zhong min ba xik yin seng ge yu. Tie le yik zhu xi tong zam le mi. Chik tong gu bie jie zhu kye bu xi lor, nga ran lop dar qin ji, chi jo to ne chi bi yin. Zem zhong di jie yong su nyu yu kang mang ji. Per gur cur lo, yang per gur cur lo. Ti du li to bi jin zom zhi ki zom zhi xuan bi yin. Ke ni ji sang jue le zhu du zam jue ga kang zhong tu kye wei nang. Sum zhe jie chen di duk bar tong tong xik zhe di. Lo zhung di yagu zhi du, guan na yong ar du nyam chung xie sir. Tini nga rang ki lo me tu yi lang zui xu jie me bi zam ju tang bu te yin bi. Nge sar sum shi bu ngui ni yang ke ni qin bu xik du zing yu. Tini lang zu ur jie chen xu wei zam ju xik di. Dak da lang zu jie chen ki ju xi chi bi xik yi. Nge sam na di zam ki yong ar du di. Nge zhe cha gui go ni. Lang zui ju shi ti chang tu bu chung. Seng nam so, kong tu lin ge le ya nian zhun xu bu ni, zong bu bu su

yedongkwe. Jungam kuryugi tungkum bezam yubi ubung sikwitu gyurjudan sardyu chibi toni sishinita nye zugi nyuwa mazi gyunro rengjun zenchung so dagin chubu suydi tungkum kanyu mazi gyunro chabata mengu kanyu maga chaba singbunam gangda chabaji chigubata rengwe chudangla ngawi jungam tunzegi rintan ti siringwiri rikyugwe jangdogi piyye dongtada tsoa gyedan chayyuru gundi dongkwe Jiangdou ni ceso ge chenda yin la, rengqiong kham ge rangdan shi. Jiangdou bi ye xie ba kowe gu ni xie na, mi ta rengqiong kham qiamdu nyam ne yung we, ne tu takju qi ba tila kogu. Jigib shuji Xi Jinping ge dianpa ra, Jiangdou ge pie ye dong dang ta, cowa ye dang cha ba ra, gundi dong gyu ti ni, pie ye da we ti ge sar ji ding se bu qi shi. Jiong kham kuryu ge ne dun ni, tar du ne ju na, pie ye dong dang ta, cowa ye dang ge ne dun shi. Jungam Kuryugi Netun Zawi Toni Takju Chiguna, Nibartu, Jiangdou Pijigin Dushi, Lalin Tarchimba Tardi, Jungam Kuryula Nuzdongwata, Tana, Torla Dongwe, Parnu Donda, Loda Bejugi Torguibata, Tungun Junjunta, Kuryu Sungyup Tigi, Pardon Gudata, Tunle Chupzu, Tungi Chita, Soa Gedan Jin Yoko Chabar Chiguishin. Benjor ge chego ta mi cha ju ti reng jung tung gu ta jin kam ku ryu ge chok bin nang chun du chun ji che gu to reng chung le nge so wei yun du jo gu jang do ge pie ge dong ta yo bu cha ba chi be zo ne ni benjor ge chup zu ta tung gu ge chup zu li ji che ba ta ge ge nga gong ge gu da li ji che ba nu gu jun ju chen ta ku ryu sung ge chen ge tun le ta tun ge zang ma chen ge tun le nu gu zang ma chen ge tun le je so yong che ba Tuenji mala ta tsoe mala rikoran jitu yungwar gundi dongwa jishi. Jungam sungyeb ki merti ta kuryu byugi tati tungkung piechu ki leti jibi. Gyati sum yoburun dipku, gyati sum li gyewa ta ngarmu dara rangyir parnu dongda jiba. Pami ki shuse sashin puzi gese chobaji ki chawan ni lechin dene jum minyeba ta dene jum michoba jishi. Jiangdou ge chowa ge dang yo bu cha ba ti ni ji chu yong su jiong kan bian yun gin du xi dian bu ge ba ta mang yong gin jun jiong ge du xi ta ku ri yu song ge gin du xi jiong kan gin du xi jie qie dong hua jiong kan gun ju ta kum xi so yong qie ba nam ngun bu ta se xin jiang gu ta chu tang za mi sim len jia ba qie ba jie xi mang yong gin jiangdou cha ju bi wo ta dèb dì cè yù tà, jiàng tò tìn yùng gì cò gè dàng tàr bì dòng hòa, gè zhù cù sù tà, wè mèng gìn zè zhù lè ngò gù chì bà jì gì tò nè, dì tàng gì cò wè zhù nàm chà bà jì gù. Cò gè dàng tì gì jiàng tò sàr jì gù dì, tùn gì chì tà jiàng tò lè gù wà rà gùn dì dòng hòa tà, zì dùn dèn bì zhùng gù zù zhù chè yù tì, mì mà yùng gì ràng tò gì chà zhù lè gù rù gù. Jiàng tò gì kìm xìn zù zhù chì bà nì, gì gèb kà gì mì mà gì tùn mù gì bùk dùn xì. Miri gi chungbi lu yu le di ci, so le jian gi pirim ti, bai mei gi ngui bui gyun nur zhun yu mu, jin cip qie du mei bin jiong kam gi nui ba yan si yu. Reng chung le dun ke ta, jiong kam sung gyip qie bin jiang do gi pi ge yi, mao lam dun qie yu. Jiong kam kuryu sung gyip ta nam xin gyun do le ka dian jie wei ti du, zem li gi gip ka ni, bumbu nyam xim nga, tuin mu to mbe zun qi gu bi li, gi gip ka yin ru ti le qi du mi qi bi, ngang rang du reng zhup yung to mi. Ran ye ni kwa li shi bun jung kan bian yun zu jun ki kye ji ti shu ken ta, qie jin jiu gen, ni ti qie gen jie qia yu ba ta. Reng jung chou zin ta, jiang do pie ge gen jung kan ma la yu bu jun yu ta. Zidun den bian zem li nyam jun qie yun dun mun jing ge yu. Ti le kwa li shi bu kuri yu jue yung ki, kwa li somu shu ba ta, nam xin gyun do le ka te jiu gi kye ji nyam le le ni ti qie di. Ran ye gi kwa li shi bu kuri yu jue yung ma la nan ki, dam wa ta shu gen qie lo dong gu. Zem li gi gup ka da nyam tu, se kong li kim si sung gyab ya gu ta, jiong kan bian yun gi meng si nyam di ta, jiang do pie ge gi leng bu nyam ju chi di, pu rup ce yu le, pun sum cok bi ngui bu yu nur long su ju yu la, te de ma zi

chobu chenju cho, kongsi ki jirung tiye na, hamsi tang duen nga jingi jingda deri tezi o tunru ki rang ki jengzhung luri la tiye ne kwen le kante lo ma zungam. Masi jirung ti nyenba ju, nga rang soro rang ki kibin kona samni tuen nga la takje ma jie para gukba uzu jieba ina gyungguin chenpo rang yinbe nilu tenyo shi. Oya chobu chenju cho, ting di jirung shesam daga chugin yi, Lezen qime na mu tu ne jengzhung tianbe yobu shibe liu niba ki shingam yoba shiba di shi ju yinbe jirang cui jido to nian ju zhao yu. Ta tu a.